osu abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena bone mu adom no be yiye mfri bone mu. Revelation chapter 22 verses 3 to 5 e di semti adionu mienu chemu miensa kosi nom kosi na musio bi ani ho heaven no no musio bi ani ho bio onyankopon ne egwama no ahenwa no na ebesi mu na ne nkoa besom no na obe hu nanim na ni din ewo omo maso na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da. Praise the Lord. Ombedi hene da. We are saying pose odi hene na mfa nse yentua owu obetu akọ otwe muta da kro bekọ na bebi aye kọ no ya hene no eye da. Owe nche modu nine na ose inshira ne won a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven. Praise the Lord. Confirm di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi pe heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe Calvary Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo ose wo wiase a di train ye chi di asumbye chi di kronkron ye chi sani ye tie biara heaven be ye wodia edi semti adionu ba kunche mu adionu enson ose na ade hunu biara ani di oye chi wade na odi atro enhye ne mu kra ji won a watwere won din ahye agwama no enkwa nwoma no mo no obi a odi tro bia onko heaven say the sa standard way eto ho anopaya odi tro kire wukunu udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma e ma di tro kire o ma me no papa so braso dem be hwe tontom o mo boss anetete no mo sa no fifreti o mo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye ka kire wo se eni da so ho ma be bia eni da so ni evi se Kristo minomie nti no be hwe ni moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kaya di na pese wo nsu nya kwan ko heaven ade nti na wo mpage wani enhwe Calvary na wo ka kire erade se erade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye Kristo ni dada nya me adom wo gina otreni no kronkron ye mu a kanchire urade so omo a se ne be a wo mane mfa benkum ana se nifa for any see heaven so why for any see Christ so o de wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pe firi nyankopon chen no mo ma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifise se base ye wuni ekwa yemfa ba konkre nko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na wukwa kotena afibo eye heavy anase hell e jine wusi neno eni se ni wutu mwesi wa ma nyamson papa no ene bechire bebia obetena afibo bebia ubia mpese ye bompaye na uke bibichire nyankupon se nebe radia dom se base uye bibia wetu yaka se masia mitie mitime radi miwuna minimse heavy ena mekro wenya heavy dia ene mi maudue pa bia meka ne afo nyinam so aka gana heya na from afa hu na nyen sio nom na ka utimo da sorye na udru heli dia sa ne mani nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo insio mu faje mu ana fo bedru meka trema so na fasi ho wa hwe impossibility cannot be possible ude won satia no bo insio na nam jemu wonru ho na da so ho ana iti bebia obi asakra wadwen wa menkosa mani no munyame anhyehya amayen eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire Yesu se omra no messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amayen edi etiefo nyina ye hye wonse urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase no fi na koma mu sakra na dwen no se ne wa hye bon urade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no Yesu Kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo pu boni on pu bon sam pu wiase no mbata Yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwanguma no mo ma wadom no nos ne nye kesi wo won so emfa ho se ne aboni asia dɔso wo Ghana
ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo inhyranka odin amani biara ba metiefo esu sey ya dia sey ka sey ohia sey awaresem sey mas

Jeremiah chapter 16 verses 3 and 4. Jeremiah etidun sien chemu miensa ene enai. Na se erade kano ema beni ene emama owu onha. Yine won nanom a owu won ne won ejanom a owu won asasi so no ho enie sa kuro no anase oman no eja won ho ama bone nyame ne de. Nti osi ubiye ewo no ho se ne mami ana ne papa enam so mu nyina di bone nti se ne beto omchemu nan uyade ebebubo won ama wawu won ye won ye na won sie won obedane dane sumina ewo asase ani na afnane ekom ebedwire won na won afuno ayeye ewie mu no mani asase so emua eduane ni atwerosem ekafa enipa omotena wiase nom de boni nkwa na omegya omho ama no nia okafa onho no no asmafo onwuma no etinom echemo bakon ekosi du samre yemra na enkenya mre pa wo asafo di nkan no mo enkenya na yehwehwa ma gana yehwehwa ma wiase nyina se ansa na yesu beba no o nyame nkan be kenya wo ho bio kan beba besre wiase bio manipa wo ma wu ohonhom anyankwa bio ni pom wo ani so mu hunu nyame no mu hu heaven no mu hu enkwanko o ma nyankwa bio edi samre na kenya ekoso pa asmafo no yan adwuma ne sentre ni nipa pi sakra eba Ananias ne ri nso asakra be kansafo no ho ne mom no mom ma kwan se ne ana meta kan wudansuom ne sie yiwa na wanum nsuo no binte wo sie yi nsuo no firu mu nyasa wo betumi awu edi se wunya nkwaje ana nsan na wo dapo aye boni mo ensu aye boni wanum binte ye yiwa ye fre bibia koma mutie eno ne beboa wo se basa onu nu e kan sika se mo kansa se se mo kan bibia na se wo ya hwere won kwa wo se yesu nti heaven ti fa eno na abraham ka kire lot no wasi ye nua no made ti na wasi ye kon asase su aye tran fie sei kakra bi ne ekọ iti misira o basum biemra ye ntem wai asumdwe eka kronkron ye ho ne ye de ko heaven without holiness no man shall see the lord follow peace with all men and holiness without which no man shall see the lord iti minua fa wai iti samri ananias ne ne yire safera omato asase Barnabas ne din kan ton ne de na oba ye no si peter ma hu se nyankopo adwuma no hieska timi wasase bi makoton me di hu sika nyina ba se ne ebe di babu onyame adwuma e na ofre ne yire se ni monyam Barnabas nya wo se ensu nya bie ye beton ne mo ye di nyansa beto ho ye first ka nyina ko ne mo ye kwa e beka se di sika nyina ko e ne nipa pititi aso de tro o mafa na gudie omunim se hell no mo kro ti amuno muha ebre owie pe na peter ka chense adinti na wo makwa ma bonsam defo no wura wakoma mu na odi tro kire honhon kronkron honkron kron o ye personality ti se nipa ye watin kan ye huna de ni bibia no eti nipa no pi fa de se honhon kronkron de mframa keke da bi o ye nipa bi subhana ti bi bia nipa wo no ewo mu no no susu obi enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye nyankopon na eye onyankopon na wadi atra ye dey a kire no o kan ye kutukum na anania sida form na mrantie na fa no ko ne yire nsusu onim ne asie oba ya na bitte bi san say praise the lord hallelujah ne mame praise the lord enya sem ketua wo beti di ba bia na o ka kire ni say asema wu asase a wono kunu toy me pese me hu no kure wo mpa eti asema wukunu kan se sika no modije enoa na modije yana osu praise the lord hallelujah sini esi do urade na Barnabas nso a sheki ye no yeso su ye ye pese ye sheki ye ho kakra sa pepe pedi adije no se we grofom ko si wukunu omo na na bobo ho minim dano se nensu ato na ya tiche mo omo na na bobo ho no Omba before ako. Uwe anonsu da fom kutukum. Usore anadi tro di agroso uko heavy. Ube dru wami awe. Usakra. Uni tro ni huye. Seye kituwa seye kesiye. Yesu kachre jufona wama jinya msuma suwa. Sitene waji ya suwano. Eno kachre omu se. Mweje mufri ni muno bonsam.
na kono die na moye udi tru aye adwene a wode nsuom na ne ho ato no dware kama kama kama usori ano adi tru di agro e tru di nipa e ko amane hunu krom ti se wunim a asmafo onwuma no eti du mie no jemaduo no kosi aduo no na herod nso sori jinai ne nkrofo a omo kenya nkopon asem wachi james okuno akwachi peter man no nyina ni age se nkrofo nsorom di nyamsem hayensa omo ti omo nyamsem ma ukobo ne hukura na osuro na boni susuma ni amede de bi ye boawo ye pese o ti ase se edida na ye nya dipreko ewi ase ha wo nya mfie sen ene waka woni egusu owuo mu kakra bi na ukọ ukọ heavier ye better since ukọ deje mafibo nya mense sana sem ne waka na no ane bebo mu ti ye kachro se sakra dumbi oho tumi ni aho din bi oho e bebo wu mu nya wa ho de ne de sakra onenye wutumi e ye nya me honhom na ebo wu mu nya me adumo bo wu nya me aho din bo wu mu na ne wutumi fo honam no pentumi nye no wa ho de nya mea ya fo mo esi nipa no wa sakra enti ase na wunya enti na ye wadwen se nyamsem dedodo hwan e betumi akọ heaven boni de hwan e betumi ejai ni ade so si ono na no di ni bonye fo nyina mu kan chief of sinners he became the chief of saints obeya hoto fo hene enti se nyamea ya masola wuji so ye nyimu ana obetumi aya ma akuma pa ne wo so nya ahobrase ne wo so nya paul no te so pa wo ye dwe Ninyam sumu wa chile kwa mwa yese o yese. Nuna anuwa de shishi neho. Ne mon brother Damascus ukwa mwa yesu bie ni nima ni huse. Nyesa ani ya deko heaven no. Wasiye radise metia chile mini amenye. Lord, what will you have me to do? Nwasi kwa nani asi ho. Na se nyamie ninke mbubu sola. Na solu dreda ni asi waka wakwe hudi ebesie. Wachina mieko kuno. Iti bra Yesu kacha na niasi se onko papa bi efrendu so osi batini honse mpi. Wanyo! Yesu si yedi mayeni huwe juma. Praise the Lord. mayeni huwe juma. Ko lo ko ko bom paye manu na ne nisun titi na fe won sha se nka masem pa ne pa obom paye manu wie wanya honhon kron kron wa sha se no okanya me asem ne nkrofo etwem si ei nyame ho ho enya ko wi na chichi ni pombo yesu di na sese wo ka bi ma jesus yi wa wutie me a wo kutia yesu wo kutie nyankopon na mpeso ti nyame di no me pepe wo makoma mu ni mempaye ni menkutu sre ni se enka be ka bi ma jesus and send away. Eye ebra ya kinka we nyina me pese ye hwe Luke chapter 12. Luke and sempa. Owe bia obewuo na sema o kan ni se I have given my immortality for gold. Me fi santi e wo sen kam de kotena hell no. Me di assistant gold. Eni pepie wan dwen se unye sika pia ne chese wo nyanyame. Ebi ntumu ka se nyame no me akenu suma nye sika pia. Sika unam trosu ni krono ni kwamboni suwe nyano. Enwe ye sika papa. Sika ye gudu pa. Na siwa mfa kwa mpapa suwa. Ema sika nuhu gufi. Eti saa papayi. Odi mfie dionum. Wa mfa kwamboni su ne peske o. Odi mfie dionum nu uye. Ne bra osi isu ono. Ne mra ntibre munu oye na jense. Obepe sika papa papa papa papa papa. Bacho, 50 years ago, asem na mekan, yesu odi mfie dionum. Asema mekan, bra, ochro for no chro ni buku, no si 50 years ago, ochro buku na ache, ode kan wa ache se brosa. Iti woye na jwen se, obe pesika papa papa. Iti wodi mfie dianan shushwe sika nu nyebi papa papa. Then came the dying hour. Ubiya wo yu asibia, da wudi be wu ne bedru ho. Ibi nyune ho. Efa won sa na de won ko nti ansa na obe wu no na ofre ne yire ekọ owupa ba bi a oda no owu ompa so no na ofre ne se o tin nsa kire ne yire se ohun ko ko potue oho ajabidie eja wo mu I would rather lie on bed of coals and burn for 1,000,000 years than to go into eternity with eternal horrors that hang over my soul. Odini mri nyina hwehwe sika wan hwehwe nyame. Eti wo wo no frɛ ne yire ka kye nsɛ saa ejaye wo hwe. Kan be ye ya, kan meda so be imfie pepepem.
sense me become a neguso, no ma call hella at true me say say. I've given my immortality for gold. Ebre mi gusu a mi hwehwe nyame esika na wo sen kam hwehwe nyame ka ho ba me fa sika se eye nyame eni pepia fa sika ti se nyame me pa cho gold is not god, god is still god. Nyame dasu ye nyame wai sika enye nyame ubi wo ho a o ma dwen nyina ne se wiase nyina ne se obenye sika se ye kwam papa se ye kwam boni. E di any Bible, di any asori, di any nyam son papa. Are minko bia na asori amekoba mtimo wi mi bia na mi jai sani emanu nyina sika me pemani je ne sei. Ukotena bia ba no na fofo na ade chese woni age. Eh emprafo e omodo so ene obi na be se the beautiful ones are not yet born. Si se ne ewu omoba. Na ukachem se mentra oba ba ko ho. Oh menke kasa asem no nkyere me. Sankrofo ni nyina omodi sika esisa mfisante. Luke chapter 12:15-21. Luke ansempa iti dumienu. Mekai njiche mudunum. We yebetu yembo asini ahwe passage no. Because emre we maye kwa miye nchire chire. Iti yebefa yenon kwa na mipese mika bibi kakrebi chro. Ose, ukaifi njiche mudumien sana. Luka nsempe ti dumye no. Wasi wani pebi ya ufri enkrofuko numu ese nise. Chire chire fo. Kasa chire minu ya. Noni minche uinyadie. Ano wasi nise. Unipa huayi eno odimisi imosu senifo. Ana odichefo. Kasa mfriswa himamu babe chiche ene mana. Na waka chire wanse. Munche na munche muhuye pepe hon. Sike ni brie hon. Nenye onipa de wenya na bro sonu mu na nen kwa wo. Papa ya meka ni wanse onye bi pa. En subra obe wono ohunse wa ye mfomso ke siye pa. Wa ye mfomso ke siye pa. Ah, chese obe wiyase no wa bregu. Onye sika pa. Oka chire ni jire se menye bi pa pa pa pa pa pa. Sika woho. But sika no mudro no, the weight is sinking me to endless, hopeless, helpless hell. Sika no wenye bipa no, wose sika no dos, unti e mudro no, e piano amana ko amani hunu krom. E tu unchada, oye hunshu ya enye ye, enidasu unyina ye dey, asa. E tina making kai hachre wono. Ndi sa ushe njiche mu edun siyana. Ubu wambese wa nipe bia wa yeo defo. Asa asiso abepi. Nususu ni trimse ule tie kasa bia waka. Minye den. Evi se minidye mimi di mino baibesi. Eno si die meyo nye. Eye mi nyami bakukurenim. Me jima sain ne mesi ya kesie. Ne hona mimi di mino bae nina. Eni mino me nina ebesie. Na miwia me kachle me krease. As if he was in control of his life and soul. Okra, uwo noma pepia. Udiye siyama enfrinshie pi. Humi, didi, num. Na ubonye dey entoyem. Ebra hoye humi no. Nyanko po sefi na hobe yirao. Didi no wasi die we die nyina wo ba ba fe no mo si ni nyina efri wanu mu aba wo hini bi be fa ho na wo bonto yourself na wo ho be yira wo papa papa ti wo ka kire nse nyankopon ne kan yo o si nyankopon ka kire nse okwasia se nyankopon ka kire obi so ye kwasia ne kite nipa no ye kwasia papa papa papa obi o si sofu ne didi mate mpa cho bible na making kan cho di nyame kan ye na me ye dey me kan kire wo oso kwa siya anajuya obeji okre efri wunsem. Ni numa wosie siye nubeye huaydiya. No osi Sara. Ene nkrofo muti Ghana. Sara nkrofo muti Amerika. Britini wiasiha mebia. Na omoshi she eja padie ma wongu. Bank wukwa. Ye ma on special seat. Ye nka wonsika wakanta hon. Strong room ye kan wonsika. Omu wobi papa pa wosi wane bank mani jechwa ni pruse. Wasi, umwa wahunya die edanya kani niema bebre. Ewa asasiso. Nenso, omu nye adefo unyankupon efom.
omu wa asasi su bibia so omu din ni nkwanguma omu ni nkwaje omu ni akoma muti omu ni kronkron ye omu abra bono bonia shema ti omu ye nkwa.